pinia sarlantike. Sar adi longli klukli. Lamthike man. Ake sara tumke amethang ki phu tang kachini tang kachitong tang ki klem long tang alam si kanengji mate banga phanta ki tham dun. La apot alam kachikok dam si ki ong mate chikok ki pupe puwa phan. La si ilis sukar bisar palam thilo. Sar adi longli klukli mate sar alam kachikok puwa phan. Lake akaspani gohati moha baho. Adunthu pinaw kar biya jai meg longpen ko pipi sorot parjima pinipen chithan meg sina. Pinaw vusika chiklu nipai trok bhonti arni. Kar biya jai meg longpen na prangsi birta jilong ji laso dada pi. Sarlam thi ang denga longpen piniya sarlam thi pu pinawles thots da arjilong ji. Sarlam thi arjilong dada pi. Lam kanang deng long pen. Sampri kachong hong pua lam kan. Beren ng ti pen gitok. La pen kapik lang abang prodib rong par. Alam kan arjulong ikji. Lam kan arjulong dadapi. Penauke bhom tiar ni apot si. Inut pen asi puang deng long pen. Subharam ing hi pen kilun ason son alun rod parjipon ije. Penaw karbiya jai meglong pen kopi pisi rod parjuji maki laan biadiklo.